kasaya di kumaya ku da panang padang ma anira gantuang ba payung gadoang ba jaliah tamai.